wenezina ubese kubulisa ngoba wala bana semnyawo ta asebona ngathi kubaliwe bulani.